0: nke a n'ụwa ha. Ọ dịkwa very nsogbu ya adịkwasị m. Ịkpọ n'uru ahụ abara m na mmepe anya ya. Ebu ka nke nke a maha ndozi ịbịa ndị ọmụ ihe anụ ha mee naanị ha akwụkwọ n'uru ha rutere na famili ahụ ya ma adị m ka ọ na-esi ebe a na-esi ọkara ọfa nzuzite ebe m bikọ ihe dị natara adị natara ka ha na-echekwa na mgbe ha ga-abatara onwe ha uru ị ga-asị na ndị nke anụ abụchasị ịkara ka mgbe anyị na-ebu atụ ya akara ụba ịta ka ha ga-esi na arata ọnụ ihu ma gwara mpaha ma agwa ha mpa ga nwekwa dịrị na dị famili dị n'ọbịa bụ lak mmeghe m ọma na-asị ka ndị mebi ọnụ na ma famili so anyị niile ga-agbata otu otu
1: oke ị na-akọta n'ime nke be gị kịta n'ime ya na ọdụ gị nọvibo ga-agba ofu ofu
0: chinaza
1: ekwenye iwe nwere nchịrị jụ gị ya. Okay. Let's even shift away our attention from ụmụazị a ha gwa na papa and all of that. Ịbụrụ the father, if you eventually get to find out na ụmụazị amagoro ihe a, let's even see what will your reaction be like. Kedu ihe ọ dị ka ihe possibly ka ihe ọ dị ka ị nwee ike ime because
0: you know okwu na ịta nwoke ka ọ dịka nke ọma na ọbịa n'ụdị ahụ na nke na-ezighị na nwoke na-enwe ya gara ama na nsogbu adịghị bụ na ọ dịgị ihe dị nri ọdụ ọbụna ọbụ nke ọmụwa naanịtụ ya ọmụwa ihe nri ebubu ime bụ iji ya eyọba ụmụazụ a ọ bụrụ na m na-emepe na bakị bifọọ awụye sanda nkọwatara ha ịdata ihe ga na-ewe ha mana ọ bụkwa na m ama ha mụ onwe rịghachi ya maọbụ ovatetu ya maọbụ mee ka ọba bifọ bụ amụwa bụ jọst ịmụ mara ha dịkwatụ ihe mere ma na-awụta mụ dan jiri ya ewe ya na-adị ọma ụmụazụ a divaịs bikọta ụmụazụ a bụ ego agha ata akwụkwọ iri a na ọ bụ ọdị hawa bikọ nsogbu ga-agbakwa ma na-awụta mụ dan jiri ya dụwa ha ọdụ ka ha bịa tugeda ka ha hapụ ike ụta ha si wee kwụsị ọgwụ hapụ ike ụta wee gaa bikọsị ọgbaghara ga-abịa bibuke na-adịgo bụ n'ọdịgo mana ji ọ ọkwa nke nwoke dị ọsụ intervention fọdụ ụzọ ụfa fọdụ famili fọdụ ụfa student united together again na mahọkwa nke ọmana fọmụwa ọjụọ na-adịghị ọdụ nke ga-emeke na amara bara ya na ntị.
1: It's all right. It's all right. Thank you very much, Chinaza. Hello.
2: Yeah, good afternoon to you.
3: Ọnwa dịzị jụọ na akịta ya. Adị ama ma ọ bụkwa na nwoke emesịa chọpụta
1: ihe
3: ọ ga-eme achị na ọmụmụ nchọpụtagodi ihe m ga-eme bụ akpa ụmụaka ahụ si ha yes ndịbiji
1: that is mobile that the man then where him and he anwa na uncertainty everywhere nobody knows if the man but guy jiburu mad it's just more like na the man amaro
3: because he had it only he had it it's a very big problem open and walk a hand with ofuma so get the same issue
1: eh
3: what ah ụmụaka gogodi ọkpọ nwoke wa gogodi shi ho ga me bọ hancha ọkpọ onye ọkpọ na manwu ye hello dan ọkwa ha ni ha nwa ye me no me ama na ha ale aka
1: weda mo mama maro
3: weda mo mama maro
1: okay aka di man ko si me
3: wo si po chi gwa wan gwa pa wan
1: okay
3: e what ah because all one one we did na ya na o ma ho na nka nka e ma na e nsogbu nka bu ọkpọ ga mu nye na asami ye ma chọ na afọ ya bu ọkpọ ga mu e wata.

ebu nke onye ori mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ ofu ụbọchị adịrị pụọ onye nwa ka anyị bịara ikwu taata akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma ọ divine mandate ewepụtago ụbọchị ahụ onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata ọtụtụ nọkwụzi n'ili okpu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo okpu ata a stolen crown is emi aka you can run but you cannot hide enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a ọkụkọ ọbụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata okwu dị m n'ọnụ aga m ekwu okwu ihe ọrịa ada bụ uru iweri azụ ụmụ abụmọnụ ọkpa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị ihe ọ bụla eweta na aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori ada eweta ngosi ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ ejiri esi nri ada aṅụ ya aṅụ ada emekwana ya ngafu ihe aghụta n'eze ada eju afọ kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ihe eji wetakwuru eze kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ ọbọgwụ ọnwụna nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya na abana akụ ọnwụna fechaa ka ya dara awụ otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha na-enegoro ka ụmụ gị si akpa akwa ọ bụrụ ọsị mmụ ya agwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee

n'okpuru ọrụ nke akpọrọ Operation Hardened Kai OPHK anapụtala mmadụ 10 gụnyere ụmụ akwụkwọ n'elu ule National Examinations Council NECO na ndị nkuzi ha bụ ndị atọrọ n'ụlọ akwụkwọ secondary dị na Borno State site n'aka ndị omekome nele ya bule akwụkwọ kwuru na ndị omekome ahụ wakpụrụ ya bụ ụlọ akwụkwọ wee tọrọ ụmụ akwụkwọ ahụ nele ya bule nakwa ndị nkuzi ha mana ndị agha n'okpuru ọrụ Hardened Kai chụpagidere ha wee napụta mmadụ 10 niile ahụ atọrọ akwalitekwala nchekwa tọrọ atọ na mpaghara ahụ iji jide ndị omekome ahụ bịara ya bụ ịkpa arụ ma gbochie ya bụ ihe mberede ime n'ọdịnihu Onye na-apụta maka ọkwa osote onyeisiala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC Rabiu Musa Kwankwaso arịọla ndị na-akwado otu NDC ọkachasị ndị otu Obedient nakwa Kwankwasia Movement ka ha wetu obi dịka otu ahụ na-agabiga ihe ịma aka nke metụtara ụlọikpe inye iwu ka edepụ aha ha dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị Kwankwaso bụ onye rịọrọ ya bụ arịrịọ n'emume ajụjụ e mere ya na nso nso a bụ nke ebipụtara n'igwe mgbasa X gosipụtara obisi ike na usoro ikpe ga-edozi ya bụ ọnọdụ mana ọ gakwara n'ihu jụọ ebe bụ ihe bụ mgbakwasị ụkwụ n'ụlọ ikpe etiti na mkpebi ahụ ha nyere o mere arụmụka na akara njirimara otu NDC dịrị onwe ya iche na ngalaba INEC adịla mbụ nabata ya bụ otu site n'inyocha omume ha ma gaa n'ihu debanye aha ha dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọ rụtụrụ aka na ngalaba INEC agbaghị akwụkwọ n'ụlọ ikpe banyere mkpebi ya bụ ikpe n'ọnwa Disemba afọ gara aga na ha gara n'ihu debanye aha otu NDC ma nyochakwa emume mgbakọ ha n'ihi ya ọ tụrụ n'anya na ụlọikpe mechara lọghachi kagbuo mkpebi ha nyerela n'ihi akwụkwọ ikpe otu pụtara gbaa bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-edebanyebeghị aha ha ọ gbara ume nye ndị otu NDC na mpaghara dị iche iche n'obodo Naijiria ka ha wetuo n'obi dịka ya bụ ikpe ka na-aga n'ihu Ụlọikpe dị na Kaduna Steeti ajụla ịnabata akwụkwọ ọchịchọ mgbapụta nke sitere n'aka onye gọvanọ ochie Kaduna Steeti Nasir El-Rufai. Ha nyere iwu ka nwaamadị ahụ ka nọgide n'aka ndị ngalaba Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC ruo mgbe ekpechara ya bụ ikpe. Onye ọkaikpe Dirisu Kobo n'ikpe nke ekpebiri ụnyaahụ kwudosiri ike na ọchịchọ mgbapụta El-Rufai enweghị isi ọ kwuru na onye gọvanọ ochie ahụ enweghị ike iweta ihe akaebe ga-egosipụta na o tozuru oke ịnata ọchịchọ mgbapụta ahụ dịka ya bụ ikpe ka na-aga n'ihu n'agbanyeghị na emezughị ọchịchọ mgbapụta ya onyeisi ọkaikpe ahụ nyere ntụziaka ka ngalaba ICPC nye onye gọvanọ ochie ahụ ohere ịnata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ọbụla ọ chọrọ nọ n'obodo Naijiria ọ gara n'ihu yigharịa ya bụ ikpe ka ọ bụrụ na abalị asaa nakwazi abalị asatọ ọnwa Julaị afọ 2026 a na-ekpe El-Rufai ikpe n'elu ebubo itoolu metụtara mmetọ ọkwa nakwazi akparamagwa ndị ọzọ dịgasị aṅa anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwazi ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi